0: birashoboka ego kandi birashoboka birashoboka ko wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe
1: suzuminge soza wenjoti ubashe gutegura kazoza
0: ishengero ry'intango ry'abadivantisi b'umusundu rya Kiyange ryabateguriye igikorane kidasanzwe kikazomera ngaho nyine ku iryo shengero ry'abadivantisi b'umusundu rya Kiyange kizotangura igenekerezo ry'indwi ukwezi k'umunani uyu mwaka turimo w'2026 kirangira igenekerezo rya gatanu ukwezi k'icyenda uyu mwaka turimo w'2026 iminsi yose hazuba hariho umwanya w'amasengesho uzotangura igihe cy'isaha 12 z'agatondo n'inusu kugera igihe cy'isaha 2 icyo gikorane cyongere gitangure igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo kugera igihe cy'isaha 1 z'ijoro muri icyo gikorane hazuba hari ibyigo bitandukanye ibyigo by'intungamagara hamwe n'umwigisha Amede ibyigo by'ingo n'imiryango hamwe na Marie Clave ndetse n'ibyigo by'ubutumwa bwiza bizaba biremeshejwe n'umuvugabutumwa ava mu gihugu cya Tanzania Pastor Salvatore Mucingunge Nyasubi isomo ry'urufatiro ni gusubira mu byagezwe igice cya kabiri umurongo wa kabiri akabigereye mu icyo gikorane hazuba hari urufuro rw'amakorale akorera muri misiyoni ya Bujumbura ndetse na misiyoni ya Buganda nka Mifem Makoma Iwacu Heza Karurama Ndahaya Muzenga Abumwami Yatoye Gwako aho nitwibagiye We Must Go Home Jabe Tujisiyoni na Haleluya bo ku Ijabe UGS Mirango Ibyaremwe Bisha Bumbiri New Singers Jinyoni Bukirasazi Upendo na Amani Kajaga Wake Up hamwe n'urumuri Buterere aho nitwibagiye amakorale asanzwe akora igikorwa cy'ivugabutumwa biciye mu kuririmba ngaho ku ishengero ry'intango rya Kiyange

0: Alo?
1: Alo.
0: Amahoro neza.
1: Amahoro.
0: Uri bande mwerere?
1: Mama nyishu mukahura.
0: Kaze mu kiganiro?
1: Ego. Eka nipfuri ijoro ryiza. Abana banje hamwe n'umufasha wanje. Na mama wanje ari mu kigwati hamwe n'abasaza banje.
0: Ego.
1: Na uri hamwe n'umuryango wiwe. Na mama domu rugombo hamwe na Charlotte hamwe n'umuryango wirangira na bitu ijoro ryiza murakoze
0: namwe. Urakoze nawe urakoze.
1: Awa.
0: Hello.
1: Hello.
0: Amahoro neza.
1: Turabagumbiye cyane mu izina rya Yesu.
0: Murakoze cyane muri bande mwerere.
1: Nanjye ndi kwanda yishimiye Francine nka undi nyanza kake. Bwa mbere ndatahije umushyiri wanjye.
0: Umuki?
1: Umushyiri wanjye.
0: Ehe.
1: Hanyuma ndatahije abana banjye.
0: Ego.
1: Ndatahije na kurare gudi ni yutsi ndirimba mwe kumuramira. Ndatahije na mama. Na kaka nyene turi kumwe ngaha.
0: Wanyuma?
1: N'abandi bose bari
0: indirimbo za Good News ko nazo mbona. Zirihe ko nazo mbona.
1: Ngira ni turabishira ko ngira bizoshoboka ko ku isaba to bari ino ngira baba barabikoze.
0: Sawa sawa.
1: Mugira ibihe byiza.
0: Yego.
2: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kweli.
0: Hello. Mwiriwe.
3: Kulipiani mungu mpuka na mkonda wa kwende mchuchoki.
0: Mauro bian.
3: Asha trashimu iteka.
0: Nandi yo michungwe ya rabu zena yonyeni.
3: Yo
0: michungwe inyarukane.
3: Nikubira bakweli tuchike kope.
0: Nyarutsa none gira po wipuriza wadi jojiza.
3: Ubere kamera kuri mwe kumetaka wesha matonde kila mutanga tishonki.
0: Urakoze cyane.
3: Mufasha wanje ni bibondo baske muhira ti mugire cyo rugita. Amareka mwe handi nyaro tesene tafite nyaro re rukan nyaro ni bibondo bye bakreri cyo rugita.
0: Yego.
3: Niki mbere riki nyarure nyene tijiro giza tirupa na tiri ngozi mnyango wando zafite matongi na sanga uri fasra nge dizi mkilamba sana muzika wafatu pasifika za tijiro giza
0: wanyo mbuze beshi chani
3: anani sati kumugimu ni sati kumugata sani kwa teme nyama mwende tijiro giza wari ndi agize kore nge usi mna njiri mba muna wazi kwezi na japele na wakizi grupe ya wa mwanyi garantia la kiza wa tijiro giza sama ya kwa
0: wakoze chani
3: akari mbo kakura aji usi mbele ayi mbu ya kari hoko hose mza wa mkwazi.
2: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kwe.
0: Hallo.
4: Hallo.
0: Amahoro neza.
4: Mahoro cyane.
0: Muri bande muherereye?
4: Niwe uravuga na Phineas Kungara niwe bakuye.
0: Akungara ni more ga Phineas.
4: Basha ni more cyane ndashima Imana.
0: Ipfurizi jorogiza abantu batanu.
4: Yewe kayire ere kuri we n'umujyango wawe wose namenyesha makuru mwese mugiye giza.
0: Umaze kuvuga batatu.
4: Umujyango turi kumwe kana wifuye iyo giza.
0: Yego.
4: Daniel Jerama munyongi muramba Jason Sporo edizo mu Kinombe. Iyo giza kwisi na muziki buzira fazi jagisoni mu cyuto gisantre jagisoni kujya gatandatu.
0: Wanyuma
4: Ikani puri yo giza abanzi bose ku tsina njya cyane cyangwa.
0: Urakoze cyane.
4: Awa.
0: Atubashimire cyane abantu muri hariya muruyigi. Twipfurize kwandanya mugira ibihe byiza. Ari Nyanza lake. Hello.
5: Abamama.
0: Ehe.
5: Ara?
0: Turakumva.
5: Naiki kwirumba.
0: Ego.
5: Papa na mama. Nasa kingoma.
0: Ego.
5: Nasa kingoma. Namutagomu kwe esenu.
0: Ego.
5: Mama wiwe. Kaka wari kuni.
0: Sigazana yejo rera mainite. Halo. Kabana. Turakurabira urakoze cyane nice. Na ugiri jo jiza na papa
5: Urakoze
0: Sawa Hari Nyanza Lucky rero twasimbiwe na good news ya Nyanza Lucky ndimo bayisa ngo akenshi akenshi rya akenshi akenshi Alo
6: Alo
0: Maroneza
6: Maroneza mugenzi
0: Mibande mwerere
6: Niseti
0: kumugimbo ni mwere gani seti?
6: Ego
0: Haze mkigani ilo wani batani?
6: Wa mire mire kune mugiangu wa uwe seti chiro jiru
0: Mwakoze chane?
6: Eka mwere mwenye shama mkukula na iliki nda izi ahani mugiangu iti chiro jiru Umudamu wangeni yuondo ndarifu iti chiro jiru
0: Ego
6: Ababiki iti kumunga kumugimbi chiro jiru Viyane nga umuti itokini mugiangu iti chiro jiru
0: Wanyumariru
6: Wanyimani bivakuma niko demu nganye buwe ni mjangwewe ni bagiwe jafeti matu ongeni mjangwewe musawa murakozi
0: Uragushimie chane